0: Chambi kama gubane, puma kama andeti ngembati singubo. Leyo yokobo lako, yone na mandla. Stati ilega logi ngoma ya sibeka paku mkoni betile insimbi ya sumi siki USB ni. Skulo sako ostandayo, helda beke fe mamazo maya tengide. Uteli na William Gasiku inda sijongeka logu kwa tuka na binzimbi ya sumi USB ni. Kwa sikapata gazi, ingubo yeze mbili iso. Wanga pake koni ngomu kini ndogi nga kupata kakutle. Kwezi vangelu ngani kweta, ubikona ndauza nayo. Kwa tukba hiko ndetemba, kwezi kona, ezi koyo apa pamguamu, ndia kini ndogu lauzo nabe.
1: This is Helderberg FM 93.6, here for you.